0: Moretsi ya ka gore ke a morata ke tlo senya nako ya pele ga gore ke tsene ko coach ke batla go motsa gore no man coach ke tse feng di tlapa tse o nagana gore di strong tse o nagana gore di tsetsepetse tsene gore di sampane di diteng mo lokong ke batla mphe leina la tlape iwane fela e leng gore o nagana gore no wa bona e ke tlapa mogara di tlapa e thata e ya yaano segolobogolo tsele tsene re bua ka tsone tsa mabitso a leng gore a baza ga ke itse re ke re a baza ampe fela lebitso le le nosi fela ampelele gore a sampane di le teng wa gopolane go na le ditlapa tse pedi tse tharo tse ne re bua ka tsone ampelele fela gore a ke re yaanong ba re bitso lebe ke seromo yaanong in this case ke tla ke selo fela gore I'd like to believe gore ga se bitso le lebe yaanong ga o yang tweng bo ipha lebitso le le maswe ka tsela ya ntwa ke lebitso le le ntle leo ga o re ke tiger ga o re ke kgodimodumo ke yang tweng o itse gore ya no ke le o ba kgodimoduma ya yaanong go na le tlapa tse ne re bua ka tsone tsa mabitsonyana e leng gore a baza yaano ke batla mphe fela lebitso le le lengwe fela a mpolelela gore a e sampane le di le teng ditlapa tse tse tshosang tse ka mabitso o tla tloga re re o tlape tshosang ka lebitso gante o swa ka yong ya yaano ke tlo re coach a mpolelela gore no go diragalang na coach mo motse wa gompieno re ke tseya tšhono ke latlhele marrapo mo line 2 kope gore a tlapa e le kgotsa ditlapa tse le di sampane di le teng na
1: ai gonne ke a bona gore go na lengwe ba re ke ezintšha se strong ba re ke dintšha tse di strong mme fela metshameko yotlhe ya bone ke ntse ke lebeletse metshameko e ba e tshamekang ba e fenya ezintšha se strong mme fela re santse re saletswe ke matsatsi a le some le bosupa gore re tsene ko pheleletsong ya metshameko e ya Simphiwe Tshabalala e diragalang ka ko Phirima Petla kgotsa Sports Ground motho montle re tla go netefaletsa gore ke mang mampodi mo bokhutlong bo bo latelang babeke gore ezintšha se strong mme ba tla ya makgaolakgannyeng ka mokgwa o ba dirang bontle ka teng mme fela ke kgwela dinao e menate mebedi e ka simolola sentle e ka feleletsa botlhoko go retse ke re mo letsatsing la maopane kgwele ya dinao e ka go kgaoganya le lekgarebe le le ntle le o le ratang ba ka go tsholela le plate ya bosigo ga o tsena ko tlong bore hai ga ke batle go ja e le kgwele ya dinao gonne re di sale morago re ntse re di lebeletse gore di tla felela kae Simphiwe Tshabalala tournament World Cup Portugal ba tswile mo letsatsing la maopane ba latlhegelwa kgatlhanong le setlhopha sa Spain ka no e le nosi go lefela ai di a kgutla ditlhopha tse ne ke tshepile gore Portugal ba tla e besa ituka mme fela Spain ba gana ba re ai rona re kokotela spekere re fetela ko legatong le le latelang
0: ya mangwame tsarantse pe makgotla ikgotlhela ra a leboga thata yaka setse utlwile gote no ezintšha ze strong ya ke yona ga se ezintšha ze strong for nothing yaano ba strong mathaka coach ke kopa o re tsholele tsone kaofela yaano tlo kopa gore o re tsholele tsone kaofela re utlwe gore go diragalang mo tulong ya re di batla kaofela ga tsone re utlwe gore go diragalang tsa metshameko ke boela gape mo go wena ko line 2 coach go diragalang ga di feleletse tsa metshameko
1: tumela motho montle ke a godumedisa mo letsatsing la la bopedi phukutlhola fela matsatsi a le supa 2023 yo godumedisang ke kodugare slender boy thapanga wa kokakeditswe merafonga 360 radio mo go tsa metshameko tla ke mate ke ka ko line 1 tla ke utlwe gore go diragalang ka line 1 ai radio ga e duma ke a itse gore sengwe le sengwe se mo mannong sengwe le sengwe se tlhamaletse mme fela nna ke isa fela madume ke re madume Line 1 team eno gorogile mo letsatsing la gompieno ke tla ke tshwere bola ke tla ke tshwere ditaola mme fela mo letsatsing la gompieno ke tle go batla ko nnete e leng teng tla ke dire ka mokgwa wa tlwaelo fumane bo kgabare siafuma ke be ke re nnete kae mo letsatsing la gompieno ke be ke re line one nnete keye mo letsatsing la bobedi re ya go lebelela a World Cup ditlhopha tse di tshamekileng mo letsatsing la maopane setlhopha sa Portugal ba latlhegelwa kgatlhanong le Spain ka nno e le nosigo lefela United States ba latlhegelwa kgatlhanong le Belgium ka nno tse nnego e le nngwe mo maitseweng a letsatsi Argentina ba na le Egypt setlhopha sa Swaziland ba na le setlhopha sa Colombia ke tsa World Cup Simpiwe Tshabalala tournament mo letsatsing la gompieno mo letsatsing la kamoso o tla intshwarela motho montle Phukwa tlhola fela matsatsi a le robedi setlhopha sa EU Poria ba tla bona le setlhopha sa Sepi ka ura ya borobongwe ke tsa under 15 KZN Real Vultures ba tla bona le setlhopha sa Soweto Shining Stars ka ura ya lesome ke tsa under 15 under 17 EU Poria ba na le setlhopha sa Sunshine Academy ka ura ya lesome le bongwe Sepi ba tla ba kopana le setlhopha sa New Hope Star ka ura ya lesome le bobedi under 20 setlhopha sa EU Poria ba na le Mighty Stars ka ura ya bobedi Orlando West Academy ba tla bona le setlhopha sa Soweto Warriors ka ura ya bongwe Zulu Warriors ba tla bona le setlhopha sa Izintsha Izi Strong ka ura ya boraro ga re di lebelela tse di tshamekileng mo letsatsing la maopane tsa Simpiwe Tshabalala under 15 Midlands Academy ba tlhola setlhopha sa Piri United Piri Winter Roses ka nno e le nosigo lefela Mapetla Barcelona ba tlholwa ke Classic Boys ka nno e le nosi go lefela under 17 Kagiso Porto le setlhopha sa Soweto Sports Excellence di tshamekile maleka a lefela setlhopha United ba tlholwa ke setlhopha sa Young Juventus ka nno e le nosi go lefela ke under 20 Black Vultures ba tlholwa ke setlhopha sa Bafana Bay Style ka nno e le nosi go lefela mme fela ke bona motshameko wa Black Vultures le Bafana Bay Style wa ipoeletsa mo e leng gore ba tshamekile

0: Maleka Black Voyagers le bafana be styler me fela bafana be styler ba tlhola stopa sa Black Voyagers go thagong ya di penalty ka nno tse tlhano go tse nne. Midlands Academy le setlhopa sa Glen Ridge United di tlhopa di tshamekile Maleka a lefela setlhopa Happy United ba tlholwa ke setlhopa sa Kagiso Porto ka nno e le nosi go lefela. Ke tsona tsene ke go tsetse tsona mo nakong ye. Nna le wena re a bua re a kopana mo nakong e sa fediseng pelo ke go sia mo diatleng tse di bofutu ka ko line one. Ke be ke re timena wa goroga mo nakong e sa fediseng pelo ntsa go netefaletsa ka tsa metshameko. Merafong
1: o tsweletse Merafong 16 Radio.
2: Oh, ke lebogile thata coach ka mmereko o montle o leng gore o re file ona. Ya ke shebile nako ke a bona gore ke somamabedi le boraro borago ga ura ya bosupa mo Merafong 360 Radio, your precise local global connection. Le nawan mic on the easy breezy breakfast show go monate ga gona matsapa ape e leng gore a o thusa botlhoko mo stationing sa gago sa mmamoratwa Merafong 360 Radio. Ke tla go tshamekela pina ya ke tla go tshamekela pina yong ona nagana gore ke tla dirang ona nagana ke tla go tlogela fela ke sa go tshamekele pina no ke tla go tlogela fela ke tla go betsa ka mmino o monate fela ntse ke sheba gore dilo tsa me di tsamayang dira ke leka go lokisa dilo tsame re bona gore re tlo di kgotlha yang ya kana ra di kgotlha mo mosong wa gompieno ga re di tshamekise ya re di tshamekise re ke bone ke tla go tshamekela Basta 929 ke kolele ke buhle ya ya no ke a solofela gore o tla itumela go nne monate mo bareke mo tulong akere ya no itumela moreetsi wa ka e leng gore ke mo rata thata moreetsi wa stationeng sa mantlha sa Merafong 360 Radio ra tsena.

Africa. Maar het is wat time. Rebea Monaco nga ya no. Met twee super pilga ura ya borobedi. Mo station is al samantla. Station is al. So se ratang tata mera van 360 radio. Your precise local global connection. Lena one mic. Lena one mic. Msimera mo tuna. Msimera mo amatla maholo. Msimera mala borroto bo borrokwa. Tamalwena. Mo se mo rompieno le bo mathosa wa uka ke voice ya gagwe wa uka voice ya gagwe wa uka gore it actually stands out ya le ga ile gore gona le di voice tse ding fela ya le bo mathosa wa uka gore it stands out definitely most definitely ra le boga ka talente le gore ka ke ska re talente botlhe mo kere ke ore tlogeletse le fa ya la gore re ntse re tsa re itapolose re chile bona ke it's a gift ya no but ba tsana le bolevo ga se motho ene gore o ka mo eraser easily ya ka ntla gore di footprints tsa gagwe sampane di le teng ya footprints tsa gagwe sampane di le teng ya no ga ba tsana gore how shall talk of fall ever about ba go le bana bona lebo ke ne nga a la tlhagetse ke botshelo jwa gagwe fela le gompieno sampane re bua ka yena ya it's a long lasting name lebo mathosa long lasting name wa bona gore ke idira yang so se ya na hala motho dira se ke re ba gore you build a legacy in a way mo le gore batho ga ba tlo le bala in such a way mo le gore batho ga ba tlo le bala ya ba tlo re e bile e seng batho ba mo local fela international community ha tlo le bala ka wena ba re oh le bole gona le mothako mo ba re ke ile ncasa ya ke mo wa batho ba ene gore o tla be le gore ga go diragala sengwe ka botshelo jwa gagwe o tla ga o ne mo le bala ka ntlha ya gore di barake material ga go tla ba le teng ko mafaratlhatlheng ya bo wala di ne ba dira di podcast tla bo mmona bo lebza le bona ba batla go dira di podcast o tlo mmona ka le lengwe la matsatsi mo di podcasting le ga e le gore lebza kgadi tla ba sa tsa tlala le siko o tla bo tsholla mmona re mothako kana na o na dira di podcast o na dula kae kae ya ne le mosotho buang Setswana ya mosotho buang Setswana moretsi ah re tlo tsela ke tlo sheba di kang tsa mogae bona gore re di tla ka eng gompieno di re tshwaretse eng gompieno re tlhagelwa ke eng gompieno moretsi gona le kgang yana gore ne ke shebile e be le gore ke itumela thata o ka re ga e sa tlhola le teng ya fela ke kgang ele ya di junior police ba le gore ba go pula bana ba le mo studio ya junior police officers ba le mo studio a telefone fa mo studio e be le gore khanya teng ke bona go ba fara tlateng kere hey ya no keeper ha mo nate ba le mo studio the junior police officers ya no ha kitse re ke di nka e kraya ha ke se tsana kana ke by kana by pizza gore keng ha ke itse kana by pizza Virginia commanders ba fitla fano ba fitla fano mo studio moretsi wa kana gore ke mo ratatata moretsi wa station sa mantla ya khanya teng ne ke bone mo dikhanyeng ke bone mo dikhanyeng mo station se sa mantla se sa Merafong 360 radio ya ke so se sentle se sentle ga ile gore ga o shebe herald ya gago o shebe herald ya gago ska fetsela gore fetwa ke dikgang tse monate ska fetwa ke dikgang tse monate tse dintle ya ga ba tsanela fetwa ke dikgang

0: Tika Zion bin Chibobo.
1: Pele ga gore re simolle coach, ke batla coach a re bolelela gore no, ke feng club e leng gore e na le mabitso a le a bazaar, mabitso a le a leng gore a makatsa, e leng gore sampane setse ko leaguing e. Ya a gopola na go na le di-club tse e leng gore na a bua ka tsone, ebele gore o a bua gore no, a bua mabitso a ditlapa tse thare tse ne e le gore ne re keketega fano fa mo studiong le coach, re utlwa gore a ntse a bua ka teng a re no, go na le ditlapa tse yana, ke re no, a ke mabitso a batho kgotsa ke mabitso a diphologolo kgotsa ke mabitso a ditlapa. Ya coach a ba re no, ke mabitso a ditlapa, ya di des yanong, ke batla go utlwa gore yaka mabitso a teng a tshosa yana, a go na le tse e leng gore di setse na, kgotsa mabitso a tshosa mahala na. Ya yanong re ke tse tshone ka bonako, ke utlwa gore coach o reng ka yona kgang e.
2: Ai nkgonne, ke a bona gore go na le nngwe bareke e sentla se strong, ba re ke dintsha tse di strong, mme fela metshameko yotlhe ya bone ke ntse ke lebeletse metshameko e ba e tshamekang ba e fenya e zintsha se strong, mme fela re santse re saletswe ke matsatsi a le some le bosupa gore re tsene ko pheleletsong ya metshameko e ya Simphiwe Tshabalala e diragalang ka ko Phirimapetla kgotso sports ground. Motho montle re tla go netefaletsa gore ke mang mampodi mo bokhutlong bo bo latelang ba peke gore ntse se strong, mme ba tla ya makgaolakgannyeng ka mokgwa o ba dirang bontle ka teng, mme fela ke kgwela dinao menate mebedi e ka simolola sentle e ka feleletsa botlhoko. Ke go reetse ke re mo letsatsing la maopane, kgwela dinao e ka go kgaoganya le lekgarebe le le ntle le o le ratang, ba ka go tsholela le plate ya bosigo ga o tsena ko tlong bore hai ga ke batle go ja, e le kgwela ya dinao gonne re di sale morago re ntse di lebeletse gore di tla felela kae. Simphiwe Tshabalala Tournament World Cup, Portugal ba tswile mo letsatsing la maopane ba latlhegelwa kgatlhanong le setlhopha sa Spain ka nno e le nosi go lefela. Ai di a khutla ditlhopha tse, ne ke tshepile gore Portugal ba tla e besa ituka, mme fela Spain ba gana ba re ai rona re kokotela spekere re fetela ko legatong le le
1: no we kutlwetse gote kgole ya dinao e ka go kgaoganya le lekgarebe le le ntle le leng gore wa le rata. Ya kore ba go tsholele le dijo o bo re ga o di batle ka ntlha ya gore tlapa gago e jelwe, ka ntlha ya gore tlapa gago e jelwe. Moreetsi wa kana gore ke a mo rata. Ya yano kgole ya dinao ke sa se e leng gore se sentimentale thata, sentimentale thata. Batho ba bangwe ba kwata letsatsi kao fela ga ba kwata letsatsi kao fela ka ntlha ya gore ditlapa tsa bone di jelwe. Yano se ka nna emotional yong, se ka nna emotional ka ntlha ya gore as much as o le a fan tshwanetse ba le gore o boela ko familing lo tshega le bana, nagana o kwatetse le bana, o kwatetse bana, bana o sa batle go bua le bana ka ntlha ya gore wena o jelwe mabane. Coach a o refe tsone ka botlalo re utlwa gore go diragalang, tsarantsepe makgotla ikgotlela ngaka ya bolo ko line 2 ke tse tshono ke go dumedise gape ke re dumela
3: utlweletse merafon.
2: Dumela motho monte, ke a go dumedisa mo letsatsing la labobedi Phukutlhola fela matsatsi a le supa 2023. Yo go dumedisang ke kodiwa re Slender Boy Thabang wa kgokakeditswe Merafong 360 Radio mo go tsa metshameko. Tla ke mate ke ka ko line 1, tla ke utlwe gore go diragalang ko line 1. Ai radio ga e duma, ke a itse gore sengwe le sengwe se mo mannong, sengwe le sengwe se tlhamaletse, mme fela nna ke isa fela madume ke re madume line 1 timeno gorogile mo letsatsing la gompieno. Ke tla ke tshwere bola, ke tla ke tshwere ditaola, mme fela mo letsatsing la gompieno ke tle go batla ko nnete e leng teng, tla ke dire ka mokgwa wa tlwaelo. Pumane bo kgabare siafuma ke be ke re nnete kae mo letsatsing la gompieno ke be ke re line one nnete ke ye mo letsatsing la bobedi re ya go lebelela a World Cup ditlhopha tse di tshamekileng mo letsatsing la maopane setlhopha sa Portugal ba latlhegelwa kgatlhanong le Spain ka nno e le nosigo lefela United States ba latlhegelwa kgatlhanong le Belgium ka nno tse nnego e le nngwe mo maitseboeng a letsatsi Argentina ba na le Egypt setlhopha sa Swaziland ba na le setlhopha sa Colombia ke tsa World Cup Simpiwe Tshabalala tournament mo letsatsing la gompieno mo letsatsing la kamoso o tla intshwarela mothomontle Phukwa tlhola fela matsatsi a le robedi setlhopha sa EU Poria ba tla bona le setlhopha sa Sepi ka ura ya borobongwe ke tsa under 15 KZN Real Vultures ba tla bona le setlhopha sa Soweto Shining Stars ka ura ya lesome ke tsa under 15 under 17 EU Poria ba na le setlhopha sa Sunshine Academy ka ura ya lesome le bongwe Sepi ba tla ba kopana le setlhopha sa New Hope Star ka ura ya lesome le bobedi under 20 setlhopha sa EU Poria ba na le Mighty Stars ka ura ya bobedi Orlando West Academy ba tla bona le setlhopha sa Soweto Warriors ka ura ya bongwe Zulu Warriors ba tla bona le setlhopha sa Ezintsha Ezi Strong ka ura ya boraro ga re di lebelela tse di tshamekileng mo letsatsing la maopane tsa Simpiwe Tshabalala under 15 Midlands Academy ba tlhola setlhopha sa Piri United Piri Winter Roses ka nno e le nosigo lefela Mapetla Barcelona ba tlholwa ke Classic Boys ka nno e le nosi go lefela under 17 Kagiso Porto le setlhopha sa Soweto Sports Excellence di tshamekile maleka a lefela setlhopha United ba tlholwa ke setlhopha sa Young Juventus ka nno e le nosi go lefela ke under 20 Black Vultures ba tlholwa ke setlhopha sa Bafana Bay Style ka nno e le nosi go lefela mme fela ke bona motshameko wa Black Vultures le Bafana Bay Style wa ipoeletsa mo e leng gore ba tshamekile maleka Black Vultures le Bafana Bay Style mme fela Bafana Stella ba tlhola setlhopha sa Black Vultures go thagong ya di-penalty ka nno tse tlhano go tse nne Midlands Academy le setlhopha sa Glenridge United ditlhopha di tshamekile maleka a lefela setlhopha Happy United ba tlholwa ke setlhopha sa Kagiso Porto ka nno e le nosi go lefela ke tsona tsene ke go tseetse tsona mo nakong e nna le wena re a bua re a kopana mo nakong e sa fediseng pelo ke go sia mo diatleng tse di bofu Futu kaku line one Akibe kire timena Wa horoha Mana kwenye safeli simpilo Nta hunete faleza kata metameiko Merafunga 360 Ratu Mutamante chukule bukhile Wena yonze onjele Katepe Maleta ting lalapupiti Mubasunga

0: O tlwelletse merafo.
1: Kana kwa sa fetisi kupelo e bere ke a tsaya, le ke le ke re ke a tsaya ke latlhela ka go coach ko line 2. Nkgekge wa bolo, ngaka ya bolo a re bolelele gore go diragalang go pieno.
2: Tumela motho montle ke a go dumedisa mo letsatsing la bobedi Phukutlwana fela matsatsi a le supa 2023 le borataro yo go dumedisang ke kobogare slender poi thapanga wa kokakeditswe merafonga 360 ratio mo go tsametsameko tla ke mate ke ka ko line 1 tla ke utlwe gore go diragalang ka line 1 ai ratio ga e duma ke a itse gore sengwe le sengwe se mo mannong sengwe le sengwe se tlhamaletse mme fela nna ke isa fela madume ke re madume line 1 team eno gorogile mo letsatsing la gompieno ke tla ke tshwere bola ke tla ke tshwere ditaola mme fela mo letsatsing la gompieno ke tle go batla ko nnete e leng teng tla ke dire ka mokgwa wa tlwaelo fumane bo kgabare sia fuma ke be ke re nnete kae mo letsatsing la gompieno ke be ke re line 1 nnete keye mo letsatsing la bobedi re ya go lebelela a World Cup ditlhopha tse di tshamekileng mo letsatsing la maopane setlhopha sa Portugal pa latlhegelwa kgatlhanong le Spain ka nno e le nosigo lefela United States pa latlhegelwa kgatlhanong le Belgium ka nno tse nnego e le nngwe mo maitsiweng a letsatsi Argentina pa na le Egypt setlhopha sa Swaziland pa na le setlhopha sa Colombia ke tsa World Cup Simphiwe Tshabalala tournament mo letsatsing la gompieno mo letsatsing la kamoso o tla intshwarela motho montle Phukwa tlhola fela matsatsi a le robedi setlhopha sa AU Poria ba tla bona le setlhopha sa Sepi ka ura ya borobongwe ke tsa under 15 KZN Real Vultures ba tla bona le setlhopha sa Soweto Shining Stars ka ura ya lesome ke tsa under 15 under 17 AU Poria ba na le setlhopha sa Sunshine Academy ka ura ya lesome le bongwe Sepi ba tla ba kopana le a New Hope Star ka ura ya lesome le bobedi under 20 setlhopha sa Euphoria ba na le Mighty Stars ka ura ya bobedi Orlando West Academy ba tla bona le setlhopha sa Soweto Warriors ka ura ya bongwe Zulu Warriors ba tla bona le setlhopha sa Ezintsha Ezistrong ka ura ya boraro ga re di lebelela tse di tshamekileng mo letsatsing la maopane tsa Simphiwe Tshabalala under 15 Midland Academy ba tlhola setlhopha sa Piri United Piri Winter Roses ka nno e le nosigo lefela Mapetla Barcelona ba tlholwa ke Classic Boys ka nno e le nosigo lefela under 17 Kagiso Porto le setlhopha sa Soweto Sports Excellence di tshamekile maleka a lefela setlhopha United ba tlholwa ke setlhopha sa Young Juventus ka nno e le nosigo lefela ke under 20 Black Vultures ba tlholwa ke setlhopha sa Bafana Bay Style ka go lefela mme fela ke bona motshameko wa Black Vultures le Bafana ba Style wa ipoeletsa mo e leng gore ba tshamekile maleka Black Vultures le Bafana ba Style mme fela Bafana ba Style ba tlhola setlhopha sa Black Vultures ko thagong ya di-penalty ka nno tse tlhano go tse nne Midlands Academy le setlhopha sa Glenridge United ditlhopha di tshamekile maleka a lefela setlhopha Happy United ba tlholwa ke setlhopha sa Kagiso Porto ka nno e le nosi go lefela ke tsona tsene ke go tsetse tsona mo nakong e nna le wena re a bua re a kopana mo nakong e sa fediseng pelo ke go sia mo diatleng tse di bofutu ka ko line 1 a ke be ke re timena wa goroga mo nakong e sa fediseng pelo ntsa go netefaletsa ka tsa metshameko merafonga 360 ratu motho montle ke go lebogile wena yo ntse o ntjele ka tsepe mo letsatsing la bobedi mo bosonga.

bare a ona na kwa raloka ya no a hopela na re bua ka khomo ya borok e bile re bua gore a bona le basimane ba ba bua ba ba bua so sene ke bua ka sone ba o ka re ba se support ba ra house a bitch o mama tating ya ya no o sia fela motho ga a tshwanela go nna motho ka ntlha ya gore wa batch o motho le ga ntse o sa batch o botlhokwa le ga ntse o sa batch a kere yanong botlhokwa le ga ntse o sa batch batho ba se ka nagana gore go batcha go mo fashion-eng tlhompa motho le ga sa batch motho ke motho le ga sa batch motho ke motho le ga se montle motho wa mme go na le batho ba e leng gore mo go bona o montle yanong o se ka nagana gore wena ga o bona motho wa mme a se montle mo go wena o bonagana gore ga montle mo wena ga o bona motho wa rre a sena tšhelete mo wena o bonagana gore ga se treasure ko motho o mongwe tshwanetse re le batho re tlhomphane a kere ya ya fidelity ba re bo lavo ke 10.9 bo lavo 10.9 moreetse itumelele mo station sa go sa mantlha

Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.